wala hade cha darje ne si to lomba tare ganna ko kula singa jeli silenda de gang bil mina ta kabene ba technicien jeli si to se to na dare bar to jiru du sire ne kang de carbe sire ganne be romu de sar karene to be darti mi si to lom wala ta telik ganna si si karene ta sara agi diri go ber technicien lom bol da ba karene go jiru dum lom bol do ya ba wujidi tel tos do machine jene na dar si ya wujidi dum ne lom to law may jimta roje unda kame ko kula jere ma to dan du balum tel ngay ko kan jikila nya tel mulal dine je kar dine nyoga na do dro munda makila tar ti do velim bisidi ganne je to namara kar sa ko je sar kar dine karabo wala ta ko pa.

ye wa menon jamena ra de tazam ka kara de mito za bi to chamal ke kala be mazam da men to ne yanu tak penjuma be ne to cham jam han min to jam ne titil da pe babo to chama ge be afi kana la ber sel man to yo an na to cham jam han min to jam ne titil da pe ba to ne la ber sel man to be mar sel man me ga tin ne bo delegation mamo urgi delegation mazama e parlementaire yo mamo de funa masr africa ko goro da makal pelaye akoye da madi na coordinatrice akoye coordinatrice mo da madi na am sadin maide angata ko goroma dodo su kanza pelne ministre mamod bukuri kine bish mayan mana ko goro akoye da madi na asan bokit jamus ko da ta guawon far botbo kudi kine obi mabasar mana ko wa far ta geki ka shebu yala bu maka so ga badur sirman pozanin ma pili yo besman daga pili ministre ma de bola kwale akoye de madi no docteur mohammed ahmad alabo ministre d'etat ministre ma de bola kwale do afaka ahmad in atiba ko gono tabo do pona kagige bo fali ka la kwal matin mashi o jener gona jam goda triya shi o jener gona jam goda tering ko gurte su chon vendredi un ministre un shi kato la kwal cham cham ka su yeni ka ge po la kwal normal ma instituteur ma bilingue su shi ka ge po e lycée Asil Ahmad su ka ge po l'école e cantine e scolaire e ma e fac village ma dino e Oruki ko goro da washin ko juto wani juli wala yini bofin ta dogne wala fifine afika buwakar so ga yin rigaki ko do uhunya so ta zama makalfafil bola kwale karafa boka so ga la gama aramanu so uri ka so ga fa bona zama tuza boye a so do dodne ko zoro lan kira gabuta na fali bo chamcham maramo dogne bo tufo yire ko fer bo ato so za ki dan ko zo ministre fa to mo za na ma gibe bu ma mo yi ro dan a daga keb yala kaso e keb shinya hiraba yo ministre ma de bo wo za ga tiye be de kina e de bo za ho za ga tiye be ako da madin abdullahi e mbutu bamin ne ministre ma de bo enseignement e zama lourd ako da madin docteur sitak yombarna benin zato guawon tere kite su ma tere kite su en fali e boka so je fali bu maka uza gatatri yebe wal kaldanga e je politique sir chat mon bu uza tiyebe na fali cham cham gon tabo yaman e bu uza gatiyab yo zana ta kebre sinyaye na fali cham cham gol zama e zato guayin tere ya babo kal so ga e keb komite aka kan ga sinta ga zara huma don yebe goloka gapil ya bosi e za fiza ministre ma de enseignement supérieur yo da ma dinestita yi mana e ta fani afasi boyin ara ta yani kala so gata wala rakan julta la ari ari a so do don di ka so wo za ga ta yab wala ka zama so de yab ne ne ta ministre ma de wo za ga ta yab da ma dinna abdullahi mbutu bami a ko la afaje ta di za dan ka nan ya leki ka zama so ga ta wala zama so ga de yab wala ka zama so ga ni fali bu ma ka yam de don wala ka zama ga de yab mo don a ya e po yani yo be masal ma bribe meto za iza dan nan to tsam jama to tsam malant u boto masumo jibe na te ki fafal da mashiba cabin technique.

wate mi gawun ga kere ga dai namur go fodong mi gawun ka ga shabi yo yo mi ga ga namur ga ci duniya ni turai ya ci duniya yo yo ga afrika yo inga ta ingir mu dama da ordu man gi cerga coordinatrice am sadi maide hangata yo inga curo quadre yo data lungu ministre ga namur go ministre ga dai ya nga dinge kere ka danga namur go dinge nga razuga wundo kulo yo yo dai dan ngi chan ga hasan bohit jamus kadran ki ya jangu go tega ya ta dama nange kere ka da gram naram halama nga dai ya halama yerin num daraja nga singi duniya ni yo wa singi duniya ni tala yo dai ya nga dai helai halan yego habar gete ngede nga dainamurugo ministre ngi chanaga Muhammad Ahmad Alhabu ministre dainamurugo miyo nga yeka krayo churunal wondati ga ajilame rona chapolo miyo wange kede kada agram naram halama ga bulin ga halla chuli ga dubuji yo hagi rakadu wolin ga dubuji hagi tolor nga dai karanga sandukum ni chuli yo gere aji jimari yor dan ma na mamara dai ya migo jama ngi kede kadang yi kol nga jama yi le kol yo nga na chapol don ga na mamar dai na lu nde lycée ngi chan ga Asil Ahmad Ahabash go dai na mamar na lu nde le kol ngi dengi chan ga cantine scolaire nga bala de gang abroki wol ni dan na lu dai na chapol migo jama ngi kede kada yanga yo ga dai karang san du commune chuli yo dai migo ngi ken migo yu matran go yi mayre kal kal gi dai han ge dai yeri daraja krafo gede cege ni nga dan na caga lu ministre Muhammad Ahmad Alhabu yo cegni ngan ga danna cegmo chono ha ngi sondu kum ne yo a chono da indu da ama gi den nan ci da ngan re kal kal aga mun ram halama da ye dinge kede kede nga da nam ru mun ram halama ki dang ho ko mangi kede kada nga halla ngi sondu kum ne dran ya ju ga da ya ta da bayo gre yo go habar gite ngide habar yo dan yo nam ru lu ministre ngi chan ga ministre ki da mai cek ngi ministre ngi fonction publique yo dan yo lu ngi chan Abdoulaye Mbodou Mbami yo choro yo dan yo lu ngi ministre ngi nam ru ga da yengi ken mi yo kra yo ngi chan ga docteur Sitak Yombotina Beni yo dran ki yo aji jimar yo ya kalko ga ya ka dingi ke de kada ga ram naram halama da kimi kimro mi go jamana tan yo dran go ita kida go mi go ngi da yi kida imer nga da yama nga daran ko yan ko dan fayda yo ngi daran ki yo ya kalkuga iya ka gre chege ni daran ya chagyo i che kimi kimi gro halla da di yo nanga nga yan siyasa nga yan gro mi yo nga yo da ni charan fayda nga i tan nanga nga da ya mi yo nge kere nga halla ya ja i chubu kido nga ya da i takida ro hoyi gadan aga wunde gai ka.

Yani aynı ne yani aga abur indi ga mre te gna vizit dil geni okuru dur dil vizit gena ministr amara no musiline kola cheka gna mara direk ge mogabele geni amara usiline kola yala karashanti ka mu muallimina ge gna mogabele geni okuru mogabele gena odur hirmaza odur hirmende cheka yala kola ago soba do dur dil da gna dil da nukin tejra amara odur ayala lo kola karashate ga amma muallimina mara fateni awo soba da durdi da ganna ministru fateni ministru za ina ara janibani lo kola nga durko awo halal hakke nga mirena dili da nukine tera bara yamani ngo iski nga ministru ayano ama yano fonsio publika mire ayano abdullahi mbodu mbami ya ministru ayano yala lo kola nga ba ayano ministru ayano doktor sitagi mbatana bini mara ganna chu ganna duriya mainu muskin ol jo ayinu muskin amre kana gendir kana gendena iftita ayinu resmi yar ayinu dukhul ayinu siyasi hani janib ayinu hirimahanga te ya zogona ayinu ya dukhul ayinu ayinu tedirib ayala lokolanga inara ganna dilli ago resmi yar gendena tajiran komite dilli eski nakeni komite ayinu hirimama gayna nga zala yala kola krandira za taqaddum hunduye zana anu hirimanga durko ama shababa krandini hirimanga hundu tozra za agu arishugu hiriman branchandiga janib anu hirimanga tena dili da nukindire tajana ministra yala lo kola nga doktor sitag yambatana faragre tedirib ala lo kola nga mari universa dili za tedirib gendere za tafo hundu mire dili hirimendere agu tafo mire dili hakendere arishugu hirma hakuma dili da hirma tere durko dili da nukin tere bare minister ayni yala ama hirma dindina hirma changa mrena nukini ago jane ba ina no komite an eski nakara komite te ago ina ra gane dili rainer do khurano si ago zani ba ayno hirma nge jane ba nel shababa durko hirma nda opportunity force kende durko hirma nda te gana dili da nukine tere bare yemaynu skinga ayno witem edition ayno amara champion ayno alemia odur alemia ayno nambia indiga odur kar ni ayno cameroon tese ki cameroon bela hay yawinde durko ayno troisième edition ayno pays ayno shisha morsa wozu gana chapchin odur ji ayno olympique odur mukichike tajiran kar dolat na chadna kar yala shababa mordam gan uddu turtini masal chad masal kin uddu turtire tajiran kategori ayno point an lur dur kona amma shike ayno point leger point moye ago shisha ganna dur ko chadna turtini uddur ago neta na chadna je ayno dur muka dur ko masal kin tajiran chadna za ago enema za niya kurana erdene ji anu olimpik ayin alemiye kayar ya winde tesi chika marana turtene kya durko masal kindere ago drapota na chad za ngulli arfayna te durko ji anu durko dili uduru gendi chike tajiran uduru ama shabab murdan gana uduru titini ji anu olimpik udurko za erdere uduru herimendere janib anu chad durko masal kindere uduru ji durko marana jendere neta na cha dur ko kokoro ka te dur ko ago dur masal kin te jira amaro dur muallimina erden turtini amaro no shabab morda wa kana dur ko ago ina te dribu sa chen ga maran dilli da to ja chen ne za chat mre ina no ji ano alami o dur mu kichika za chat mre na ja nga te na dur ko dilli da nu kindre labaratana labra minin labra no ji ano alami labaratana mina tusre labara angi hasi nyandara na jean kuju ankara nyandara kair sali mahamad sali saga kwe chokbe gabriyan gredere dorna kyanere kabin tekniki.

nan dengan karnan nan ongan na jige ke karnan nan bisi si de ke jia ke tu ni ba kem nan to tu ni october rose ni ba na jik ngal ngai nan de na le i de ke jia ake i mande awad leure ni ba tu ko na jik so do kadi de ke jia labdant ake inga mande ga bi labdant kad leure ni ni nan dan si nei bal ngai ba kadaka awi wala kitle inja si dana ale re awi at leuren si kinja ba tu ba ai ne gi de moin do kari ba ya ka kari geri ni moi cancer ni tog ni ngai ba nin nan dan na ke yak man kadu nan nulun na ji kuma ji kem sit ta kadu ke ye kain gi de moin oni na yakman ni no ni na guto dunian jaun to tu ake ngola kon to ni na nikman ni no na guto federation chadiania football ba ni ke ngagara do ko mandanga di president tayir ole yasan ni ne na bolando samaji ta ba kam kuje jitu ona mala ya taruba dinge kon birna jigu de jinna ji sai be aji chado be na barna espanya de ni ni nge kanda bal ngai gu bal na barna e football ni ni ba indan jitu gir ma butu butu adinge kon birna jigu ni taba ya taruba dar de jinne na ji sai ku torun gu ko mandang ada najine te taniku presiden ya federation chadiania football ni ba namaptu bunan dona nandan jite giri toni tamye kanan tournai ya gsei dokum loji ke chatlao jegni entraîneur ge ake inga grado club gni yange kende bal gni o baito krang kono ni ne alando de giri ya bal koni football ni ba adande yando sei tam ye kade arane klayado najiku so do kende bal ko dokum loji ki chat la ni nan tel kadna nudun kem godet ba ya gir nan don nan da jin be ya nge ki espan te ni tam ye kade tourne ya ge sei den undum da ga sia we ri ne chop we gabriel lionel nomen garat de najiku do be te tajilo solt bolar simam ji se sibai jai kum ji kete